0: tuma mari ala lo ve bono semana da mi gina imma me bir vegbe e ki ya lu mi no sero ve mi no jare o bagba na no se fano rivo ono se ano rivo ara ki re shovi he ni tuma na che jam registra ni o yo na ni bu khan le gbe ton ni ru ve gbe ton ni revo ve a un para lo ye tru bag do bag ni ke ko bo ni o pore lo ye ve mi no sero ai ta re je boni he na rio ora no sero Rataigi, emi no serio ikalu oke befeja inanya, akro egbe suto, Professor Shegun Aina bede, inu waka iwa ebe ironu beano kiri shovihe no serio, revo ni vivi dagbari, ge emi no serio, o edi totobo aluo beno keke bejala mi uwa ebe no sebo no sema, oke chemi na buikmai, yuka sabarumome ya gbedome, ee da rudute, na nyabo regule dome. Yoke saan ina wama sarama wye saan panakodas radio jay nanya. Wabubare kamaho. Meno mono sewa shono sewa orisyo seli. Waa deno li wafuke zobo jay wa kamaho yarwo. Madi ya jivane. Wabu.
1: Nde wono ndi ne ganyenti. No na kokoni nke esamba ina kolas radio uromi. Le isa kokani ta. Ebu bo ibu onye gusiri mahadum. Yun jo, sitin yigbe ndi madu. Ida kanan nanti megide ikbe ohia. Nke junk justice. Ndi LEA jidela. Ndi anenye nyo. Iri anno ni itolu. Nedo. Gosiputa nchebu maka. Mmoba omu mwanyi ni ihe metotara ogwu ike. Onye ohuru na hu maka jamb. Puputara agha imegide ojoro n'ule. Ugbu a ka anyị leba anya n'akụkọ ndị a n'uju. Ndị Naịjirịa na-aga n'ihu na-akọta ebubo ibu onye gụsiri mahadum Jos n'aka igbe mmadụ. Ndị uwe ojii kwuru na ụfọdụ ndị a na-enye enyo ekwuola ọrụ ha n'ihe ahụ mere. A na-akpọku ndị obodo ka ha zere ikpe ọhịa. Ma nyefe ndị a na-enye enyo n'aka ndị uwe ojii ka iwu mee ọrụ ya. NDLEA n'Edo steeti kwuru na o jidela mmadụ 49 n'ọnwa Julaị tinyere kilogram 2,596 tụkpọ 29 nke ọgwụ ike n'ime ha. Ụmụ nwaanyị ndị 29 nke mere ka ụlọ ọrụ ahụ kwupụta nchegbu banyere mmụba ụmụ nwaanyị n'itinye aka n'ọgwụ n'okwu ọgwụ ike. N'ikpeazụ, onye rejistra ọhụrụ nke JAMB, Prọfesọ Segu Anya, ekwela nkwa ịlụsa aghụghọ n'ojoro n'ụlọ ogwu. O kwuru na JAMB ga-eji usoro iwu, teknụzụ na nnyocha chọpụta ma kpee ndị niile na-emebi iwu ikpe. Tupu mpịachie akụkọ nke uhuruchi, mgbanụ ka anyị laghachinụ n'ọkpụrụkpụ okwu ndị a ghọrọ anyị isi akụkọ. Ebubo ibu onye gụsiri mahadum Unijo site n'igbe ndị mmadụ. Ịdọ aka na ntị megide ikpe ọhịa nke Jungle Justice. NDLEA jidela ndị a na-enye enyo 49 n'Edo. Gosipụta nchegbu maka mmụba ụmụ nwaanyị n'ihe metụtara ọgwụ ike. Onye ọhụrụ na-ahụ maka JAMB kwupụtara agha imegide ojoro n'ule. Ọ bụ ebe a ka akụkọ anyị na-akọrọ ọnụ. Ndalụnụ nke ukwuu maka oge unu. Aha m bụ Nwaada Chizoram. Nọrọnụ na nche ka Chineke na-agọzi unu.
2: Ekabọ si ìròyìn lórí wákàtí ní iléeṣẹ́ rédíò ní Eastern Binoculars, Uromi. Lákọ̀ọ́kọ́, ẹ jẹ́ ká gbọ́ àkọ́rí ìròyìn. Ikú akẹ́kọ̀ọ́ ní Unijos nínú ìkọlù àwùjọ jẹ́ ìkìlọ̀ lórí ìdájọ́ àìlófin. NDLEA